frère Edouard. Olu lakinga na ndenge na ngai te frère Edouard. Boni yo moyimi boye. Olingi batala nga na bandi mosute. Kaka yo moko. Nebi nyoso na mwasi na yo. Oba rani le frère Edouard. Pesa nga confiance lokola na mi pesa na molimo. Bandi miye. Elo na mona ka frère Edouard Mabe. Soki bapaya baye na nda, to ya famina ngai, to ya famina ye.

sinamuva liyabukwa. Ongafuni ukusuka siyamgudla. Uyazi vele siyabududula and the foodless group usikhuthuza amagugu.